0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sa CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Nasagip ang 30 pasahero ng lumubog na motorbangka malapit sa Manicani Island sa Gian, Eastern Samar, linggo ng umaga. Ayon po sa Philippine Coast Guard sa Eastern Samar, galing sa mainland ng Gian ang motorbangka na Vemstack 3 na patungo sa barangay Buenavista sa isla ng Manicani. Habang naglalayag, nabutas ang gilid ng bangka kaya pinasok ito ng tubig at kalaunay lumubog. Agad namang sumaklolo sa mga pasaherong ilang mangingisda at mga tauhan sa tugboat ng ilang mining companies sa lugar. Walang naitalang oil spill kasunod ng insidente. Iniimbestigahan na rin ng mga otoridad ang pangyayari.
3: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang taimtim na pag-aalay ng bulaklak sa Tomb of the Unknown Soldiers sa Taguig ngayong Lunes. Dumalo rin ang ilang veteranong sundalo, mga miyembro ng Girl Scouts at Boy Scouts of the Philippines at mga miyembro ng Diplomatic Corps. Sa kanyang talumpati, binigyang pugay ni Marcos Jr. ang mga bayani na nagsakripisyo para makamit ang kalayaan ng bansa.
4: While not all of them will be immortalized in letters, stone or metal, we dedicate this day each year to remember their contributions to our country's freedom and independence.
3: Binigyang pagkilala rin ng Pangulo ang mga bagong mukha ng kabayanihan gaya ng overseas Filipino workers, frontliners at mga magulang. Ganon din ang mga tauhan ng AFP, PCG at BIFAR at mga mangingisda na nangunguna sa pagprotekta sa ating mga karapatan at pambansang interes sa West Philippine Sea. Nangako ang Pangulo na patuloy na ipaglalaban ang mga karapatan ng Pilipinas sa paraang mapayapa, naayon sa batas at naayon sa prinsipyo. Binigyang diin din ni Marcos Jr. na ang pagtatanggol sa teritoryo ng bansa, responsibilidad ng bawat Pilipino.
4: Magkakaiba man ang ating pamamaraan, iisa ang mensahe ng mga ito. Ang Pilipinas ay karapat-dapat na ipaglaban. Ang bawat Pilipino ay karapat-dapat na paglingkuran. Ang ating soberanya ay karapat-dapat na ipagtanggol.
3: Pagkatapos ng seremonya, binisita ng Pangulo ang puntod ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sa isang video, tampok ang pre-National Heroes Day celebration noong nakaraang linggo, binigyang pagkilala rin ni Vice President Sara Duterte ang mga veteranong sundalo sa Davao City.
5: We would like to thank you for your service to our country and for protecting the future of generations of Filipinos to come.
3: Para kay House Speaker Boji D, mabibigyang pugay ang ating mga bayani sa pagtutulungan ng lahat.
6: Dahil ang isang mas maunlad at matatag na Pilipinas, hindi lamang itinatayo ng mga leader. Itinatayo ito ng bawat Pilipinong may malasakit at paninindigan.
3: Nanawagan naman sa Senate President Sherwin Gatchalian para sa mas maunlad na bansa, paraan niya mas maging makabuluhan ang sakripisyo ng ating mga bayani.
7: Hindi lahat ng bayani kailangang magbuwis ng buhay. Ayon sa National Historical Commission of the Philippines, bunga ang kabayanihan ng isang taong nagsakripisyo para sa bayan. May moral na pamumuno at paninindigan at may pangmatagalang ambag at impluensya. Para sa ilang profesor na nagtuturo ng buhay at akda ng tinaguriang pambansang bayani na si Jose Rizal, higit na mahalaga ang mga bayani ngayon.
8: Sinasabing may sakit daw ang 1,000 naghahanap ng bayani kasi parang naghahanap ka ng lagi ng tagapagligtas.
9: Lalo po yung panahon natin na napakatindi ng ekonomikong krisis, no, political na krisis, no, sa pamamahala, no, ay mahalaga pa rin at kinakailangan pa rin talaga na magtakda ng mga bayaning Pilipino.
7: At ang kabayanihan pwede anilang nasa pakikilahok sa mga isyu ng bansa. Gaya ng paggatha ng mga salitang kakatawan sa nararamdaman ng taong bayan.
10: Kailangan din nating baliktarin, no, yung kung ano yung reason kung bakit mismo sila lumalaban in the first place, no, para sa karapatan nila at para iwaksi lahat ng injustisya at impunidad sa ating